kwa wadi jiri na se wono mne enami ya seichi na se wengu sakra yedia kuhunku doktor mkwari ane mpifoni na abiti miyano shalatem shalatem ye echiri yedua efe shalina healthcare FDA aje debi nkatu atum

ti Ghana ban no aye nhye a kye se wodi wo mo e bank akran kakra yema mo akwa ba oba mo ntra ye.

se se ma husa nkonfo da nkonfo adwiri tugu saa enu no ye adwiri tugu a enu na betimi asobu problem ne de ebi wo ho abinim se mukọ na nka mukọ tusu na mu cheke ne ma hodo na nka chese efa bi na mbebu atu agu na mo ye that is because maybe beba baby amu bu da na fifia tu agu ni na nkonfo be sa be si dan ho oh yes maybe ba because adia ba kwa mehu Ghana for pa so ne se BBC a chese we follow follow ye nye se bo no bia di so ye nye se no bia di so e ha dwene sa dia no kasa no dosu na ebi no so trim odene wo architectural drawing wa ye architect no wa draw plan na dia mount se materials e wose wutimi di si dan no enie na kwabrane enam so opesika na gunu botom no na wayi materials ni bia frim ubehu e wose ye square no aye na triangle like how na odi akosi dan no odi besi pepe de so ubehu from bi na befa atorenchem kitua bia ni ukwase ka wo dan tugu no na dan no na e ba bebu hwe na no asem a isi ye awu

0: ena oni pedua no body ne ho hia wo munti ohwe ye ne kama ejema wo mu awotema kunti 8 hona New Crystal Hospital de omuye sa kan se aesthetics ne onu ewo nti ka ho ko misro me nko ba bia unya bi koko hu amane no de bia ne ka so bia ko wa ko hia nkonhiewu obini pedua no anye papa biem nanso de odi ne se New Crystal Hospital de o ba bi dia dance ajo se okwa ya no sori ba sense ye mfase kan bia nka yimtwa ba bia fizino sisi ya na ye fini pedua no moyo kama bebia ibeyi no ni usirim ya na sari ta ho afi otu ho sa no ibitem ena usisi no so ibitem so ibitem pa ti ibeyi ni na fio fetu fila sisi ya na ni mpeni ni nkomo na yemu akonya na ye hwe 08 00 18 02 60 so mu ana ba fro mu o mu afu number isu 0544 347 239
1: Se waji wa ya risa ewe dia mayava unko Franco Limited na Franco de Ghana funi ne di wanda nsese ewe ya fun papa pa fi ene wadi mfidia hudobe brena ena abe jama iso sa ukwa ubenya Nokia to ubenya Samsung ato ubenya iPhones ato ubenya smart TVs ato omo air conditioning so oho chest freezers any refrigerators and so omo ubi oho washing machine oho microwave oho blender and so so ebu so oho nom na omo CCTV kama no omo dia bane de educhem esa anse anono wudi bi bo ufia na wudi bi ashe ubotom baby bia wunem bia diya koso ufie diya koso office diya koso wajume bia muno omo be buwa ama wuhu esa anse kama no wudi bia bufie wudi bia bujume mu osa anso di bi ashe ubotom na niji se mese enei uko pie mu ewa franko fo ashe ye na uko toni ene ya yabu bosu ini ne bia wamo ebe mao 40% discount inti sa adeno 100 cities na uko ako ta omo be sese no pepe no umati mu 40% o hamu nchi mu edianayin efri so na wenye amfaso bibri ewa adia uto no eso enei franko se isa anse omo mpese omo mfo bibri inti no omo ayo mwankasa apa ba ube tinienye bi ewo Google Play Store sa uko honuma udi abo Franco ubo Franco a ebe pia ba epie ba no wa download no wa install e o phone so sa wo hia iPhone ya baby a 17 Pro Max na wa ko app ne so wa bie so bon se iPhone aba be busu bebre na wa yi color wo pe wa yi memory wo pe na wa twia ka wo app ne so na Franco fo e de etu ehyen aba ofie Edward de Abrao enya san so a obetimi akọ Google sesie na wa bo omo website ya bebusi na wetin atowade ohonu www.francotrading.com www.francotrading.com ehon so ubenya de ohia bia ewo ho wo musi ubetin afro ho ahoma trufo iso eye 0246 42 23 38 0246 42 23 38 and I said 0555 93 93 11 0555 93 93 11 and I saw bit me and from ewo to free number of fra yeah until credit to be a ewo 0302 225651 0302 225651
0: Franco dear still na phone papa pass here neho we do go call so last stop na yako at Heba Center omo di nua hodo aba ebo ama ni pedia jina na so na na hodi itimisi so yo agbeve toniko bibia ni moja so atie na ni su chi no titu se ma no ko fichiri bia ya na moja rebe bebe sin uhia agbeve tonic ebo pa ma bibia e kama na se upe edro etu eti di asia efe no agbeve piva betu asia deku ama time for those who have a uhia agbeve

asumbiye adi asumbiye ba kose ibidi na brabo. Oh yes, but ubi so de otutu kaku kaku kaku na wape so shibi de guga ibi so na wape zumi zumi enwo unjuma ko na ode abo musa anu odinu ada bana sumbiye bi so wono hey yana jai fortin tem nyame yo akuma so ade nyina ma wa ya wo fa som green ka wo ma wa te ama wa som nyo I have a song that I want to share with you this afternoon. Na me de eno ebema o asana me de sa enyo no bema o se woni mse ekwan bia so no inya transna yesinku mi ase ya esi timi hwe na yetutu ni